Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: don hula da cibiyoyinsu, ciki har da cibiyoyin lafiya. Har ila yau kungiyar ta buƙaci dukkan bangarorin da ke rikicin su tabbatar da kare rayukan fararen hula tare da hana ci gaba da aikata irin waɗannan take haƙoƙi. A nata bangaren, rundunar RSF bata fitar da wata sanarwa kai tsaye kan wannan zargi ba. Sudan na fama da rikici tun daga watan Afrilun shekarar 2023, lokacin da yaƙi ya ɓarke tsakanin sojojin ƙasar da rundunar RSF sakamakon rashin jituwa kan shirin haɗa rundunar RSF cikin sojojin ƙasa. Yaƙin ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin rikicin jin ƙai a duniya, inda ya kashe dubban mutane tare da tilastawa kusan mutum miliyan 13 barin mahallansu. Sojojin Amurka sun kai sabbin hare-hare kan Iran bayan abinda suka bayyana a matsayin yunkurin Iran na kai hari kan dakarun Amurka da ke gabas ta tsakiya. Rundunar tsakiyar Amurka wato CENTCOM ta ce cikin dare ta kai hare-hare kan wurare da dama da ke da alaka da rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran. Hare-haren sun nufi cibiyoyin jagorancin soji, wuraren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa, cibiyoyin sa ido da kariyar gaɓar teku da kuma wasu cibiyoyin ayyukan ruwa a sassa daban-daban na Iran. CENTCOM ta ce manufar wannan farmaki ita ce rage barazanar da Iran da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da ita ke haifarwa ga dakarun Amurka, jiragen kasuwanci da kuma ƙasashen yankin tekun fasha.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Ƙasar Turkiye na faɗaɗa masana'antar ƙera jiragen ruwa tare da shirin taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Najeriya cimma burinta na ƙera jiragen ruwa a cikin gida, sabunta jiragen ruwa da bunƙasa tattalin arzikin teku. Bayan ziyarar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai Turkiye a farkon wannan shekara, alaƙar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu ta ƙara ƙarfi, inda aka karkata hankali daga cinikayyar kayayyaki zuwa haɗin gwiwar masana'antu na dogon lokaci. Gwamnatin Najeriya na son kamfanonin ƙera jiragen ruwa na Turkiye su zama abokan hulɗa na dindindin wajen haɓaka ƙarfin ƙasar na ƙera jiragen ruwa a cikin gida. Majalisar Kasuwanci ta Najeriya da Turkiye tare da dandalin da Mais suna jagorantar tattaunawa kan samar da jiragen ruwa tare, musayar fasaha, sabunta jiragen ruwa da faɗaɗa harkokin sufurin cikin ruwa. Ma'aikatar harkokin ruwa da tattalin arzikin teku ta Najeriya ta buƙaci kamfanonin Turkiye su ɗauki Najeriya a matsayin cibiyar samar da jiragen ruwa ga yankin Afirka saboda damar da take da ita ta shiga kasuwancin yankin ciniki marar shinge na nahiyar Afirka. Hukumar kula da hanyoyin ruwa ta cikin gida ta Najeriya ta kuma gayyaci kamfanonin Turkiye su shiga haɗin gwiwar gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu domin ƙera jiragen ruwa da tashoshin jiragen ruwa a hanyoyin ruwa masu tsawon kusan kilomita 300 da ake iya zirga-zirga. Wannan haɗin gwiwa na zuwa ne bayan da darajar fitar da jiragen ruwa daga Turkiye ta ƙaru daga dala miliyan 900 a shekarar 2018 zuwa dala biliyan 3 a shekarar 2025, lamarin da ya sanya ƙasar cikin manyan ƙasashe 10 na duniya wajen ƙera jiragen ruwa. A lokaci guda, kuɗin da Najeriya ke kashewa wajen shigo da jiragen ruwa ya ragu daga dala biliyan 3.4 zuwa kusan dala miliyan 500 a wani ɓangare na shirinta na maye gurbin shigo da kayayyaki da samarwa a cikin gida. Turkiye na da kusan masana'antun ƙera jiragen ruwa 85, jiragen ruwa sama da 2,270 da kuma cibiyoyin horar da ƙwararru a fannin harkokin ruwa, abin da ya sa take da ƙwarewar da za ta taimaka wa Najeriya. Ana sa ran haɗin gwiwar za ta mayar da hankali kan ƙera jiragen kamun kifi, jiragen tallafawa ayyukan teku, cibiyoyin gyaran jiragen ruwa da tsarin sufurin hanyoyin ruwa na cikin gida. Haka kuma ana sa ran haɗin gwiwar zai faɗaɗa zuwa shirye-shiryen dogon lokaci da suka haɗa da sauya harkokin ruwa zuwa tsarin da baya gurɓata muhalli, rage hayaƙin carbon, horas da ƙwararrun ma'aikata da sanar da hanyoyin haɗin gwiwar kuɗi. An shirya gudanar da wasu tarurruka a yau 30 ga watan Yuli domin daidaita ƙarfin kamfanonin Turkiye da buƙatun Najeriya na sabunta jiragen ruwa, yayin da za a gudanar da wani zama a 5 ga watan Agusta kan batutuwan samar da kuɗi da bunƙasa ƙwararrun ma'aikata. Ana sa ran a ƙarshen wannan tarurruka za a bayyana tsarin haɗin gwiwar harkokin ruwa na Turkiye da Najeriya na shekarar 2027. Babban bankin tarayyar Amurka ya bar kuɗin ruwa ba tare da canji ba karo na 5 a jere. Adadin kuɗin ruwa ya ci gaba da kasancewa tsakanin kashi 3.50 zuwa kashi 3.75 a cikin ɗari. an ɗauki wannan mataki ne.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.